0: Asante,
1: Karo mwito toko kwa changira, toko kwa nini.
2: Ano yo iga, ya mwata magana.
1: Ata kwa kachika, sibi mwito roche. Ngo kanywa macho karito, ade doche mwugusi. Ayi kemera.
2: Mwungino yikira kukwana mangana kukwanya ila ngwalake. Aya ndi nara kukwana ukurabara.
1: Aya.
2: Tari wakira kukwana straight yiko. Makina nara kukwana. Ekira kukwana buno yoko likurabara.
1: Oba ya terinde. Dira ajeta kaka jospi moito roche ngo kaminyo ka ngo kandenu to kamojangira kamojangira oyero yonde odie kimanganga roja sijaliki to kamo na Oscar po bai deba katume ba kamutumele genta kandena ko to moito mate ado ya de ku moito ado
2: ai ngo da ege bito mira mira ko ata o ga goliko bakango bila barare korende Do komanya.
1: Bado abantu baito mba bwato kwegena ase nyasaye nande abantu baito mba igenete especially Christian Catholic mba igenete nga machiko nale babwate tiye kanisa abantu mba igenete nga ki
2: nga
1: gocha makana mba igenete rande okay above of kindi yoni si itanara ka restaurant yani nga ki abantu mba igenete na kumuiro kanisae.
2: Nyasaye ento mwirogete kegima
1: na kiye kogera by the especially abagusi na bakenya bonzi abantu mba no muntu munda baratanu kugura san achikurigia ingana oseri ingana lya nyasaye asa tambe egiye minetinga bado ntora asiri oboroso
2: Tras iri oboros.
1: Lakini rende ga mo sasiro tinaro kitegara tanga aya no monto ute teri koribu. Kaore kadaiga. Ike to kite to kite kireiga.
2: To kite kenaga.
1: Pa garu kwe kira kora mo ara onde na makoro onde ta. Lakini mo kaga siyu. Mari ba kite kwe kana wa ke bija.
2: The first thing is ntobu ati bija. Ya Mary Maria. We don't have.
1: Ntobu ati mbwekana.
2: Ntobu ati bicha ya Yesu. Original form.
1: Ntobu ati mbwekana.
2: Anything that you see, ni bicha chia abantu bale kuri kwanga actors. Abantu bechi ko sori cyo kuegia. Na bebe ngali itwa ngo ko arachi concert gali kiru. Ase Jacobo Mundi arakabanga na era Yesu ko bambwa. Bona Jacobo Mundi. Ekabanga na ero motanga ni gukora e video iri kuri kiza mu gihe cya Europe. Ebi cheye katoka ngana ere ntangani. Ye movie ya bila acted about Jesus.
1: Yes.
2: Bona abantu akabwa